emi ogun du mi si oroke won ni ni bo ni olorun mi yo ti wa iran olorun mi yo ti owo edumare wa